0: Moz av a pa epi Tina Charles. Se moz a fe mwen witelman. Kene sa la ton? Nou sa ni diskesyon sa la epi lot diskesyon demen si divli le mwen ka ila a sou program la di mwen dou demen apwe midi. Ebe ti mwen remersi tout moun ki ti la epi mwen bon matin la. Toujou se an plezi pou mwen isi pou. Mwen krevito pou ete la pou Daniel, Daniel Dubois epi Marlon Clovis pou program la Inside the Playground. Enfin, mwen krevito pou ete la pou lest jounen pou Hot FM. Paske ou sa, an tout ta stasyon set lisi, se nou ki plime. Epi kwepsyon mwen toujou ka kite la pou se anou ese elive yon moun, pa distan nou ka elive moun nan nou ka osi elive kon nou. Anou se jen fom la, anou pa mate dada nou, nan ti chok kod la ki ka pase a fèt dada zot la ki pa ka kouve anyen, ase expose sa la bay tout moun pou we ni tak wespe pou ko zo epi pou lot moun. Te mwen souwete ou tout sa ki bon pou jodi, mekwedi pou lestan finisman si men nan. Ou ka jwen pou pou dem matin a 5 minute pou 5 pou jis a 7 pou lot program a la ba di jou. Kwa di mwen dou sa jwen mwen ma jedi yo swè 6 pou 8. Non mwen se Henix Joseph, mwen kado adios, baba, mwen te la, ni a bel jounen.
1: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.